0: directement kadon terrain kono ala de un jour il va mina ban fo martini tora doni wala don eliman jaybe sadio mané fona jour badero mais ni ama foutier akala bo
1: Sénégal ka 6ème de finale si la soroy be ka gelia ou ka kunun desetilan ko son Norvège nyakoro nga digi do bu bolo ni Irak ni nyogon ki o nyogon ku mem min bolo dalen don 24 le mu gagnu woro wala sa ka jeyoro sabana nyana mansoro Mamoudou Samoura Tambacounda RFI
2: nyogon ku mem wala wala Algérie Jordanie ci ci lu fla ani kelim Francis Fanaye se soro anifu anze kone bina ato wala wala awye a coupe du monde kuna fono kenekan sanidoni
3: RFI
2: kuna foni wala wala Senegal jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye katli saba tarama bi kunche bi Almay ni tarama la nyini yeka jamana flan nunche baranyon ya sinsi omimbi sena kabi sanchama akani tli saba tarama simfe blono blakera benkan seven doka ni Almay mrabagoye u benkan bitalike misalila a kuran soro li fere kurawu a pano solero koka njiko soroko ani achake da u joli parafina tli bianfan tomba sio dia wo kele bulo nyamugo bi tarama la Gine Bissau kabi sibrilo La nyine ka jatine ke luna teme fanga tabulo kan ki den klun nyamro ya bi sera leona ke le bulo nyamro Amara Aidara Bangura le bulo nyon yedo ke ra kunu oni a general la Hortan Intache Guinée Bissau luna teme fanga nyamro kuna fonia wula ambara obitaganye bifana Salifa Sarango
4: General Hortan ta kanyonye ko sikafo ke ni Guinée Bissau ke le bulo ko ministre nga kuna foni jonjon fosi masoro o ga nyogonyo nonon ko kan o ko Sierra Leone kele bulo nyimoro general Amara Aidara Bangura ani anofo mexo ina fo Senegal kele bulo nyimoro Côte d'Ivoire Ghana ani Nigeria taw oni ko kon ko ministre Fatou Diawe nyogo ka bodonate oni yoy si ka foke o kanin tamani la nyini ka jatimine ke wala sa ka don blastra mu ka kan ka ke ani fere mu se ka taw wala sa fanga ka si civiluma wati ko folen kono kabini dan sigira jamana kuntiki koro o mon sugo imbalo ka fangala novan clot le muga ani woro samba flani muga ani doro seda wo ya jira ka bina donatem fanga deme wala sa jamana kuntika la taw ka ke kokura jelenya basigi ani danaya kono o klata bulo dalen don de sam clot le woro nata nin tamani mbebla o mina de kono ani tamamere munu kera kalo temene una Wati mi, seda o jamana kelebolo nyimogo be Guinée Bissau, fanga sina inafo Domingo Simoes Pereira, ani Fernando Diaz da Costa, ulube kolosilu kono ukadu kono. Kakayini anka kuna foni sorle unye, seda o jamana kelebolo nyimogo makuma ukala halakan, unu wanyogo nyeforo. Ukatamu, ta.
2: Côte d'Ivoire amrabaga djeklu nyamugo Robert Mbegre Mambe ye la direke kunu ni fanga sina protocole ye kakuma njamnan kala fliko na bo djeklu kura sigli kokan djeklu min tumise na seyi ni ye akalo akeleni ko nyoye ni mrabaga ye la tireta ko djeklu nbo ama akunu ala jiren kuntunye mrabaga djeklu nyamugo bulu bo akilna ira a protocole mo nuna Nigeria mugo muga ani pro fe ou famba ye chikela ouye kuna fonia ou la marakono don fe ou ka serion alofana a tia marafatigo ouye mou ouli dougude nouka karilon sou a kawe la plateau marakono Nigeria chamanchi anfana Burkina Faso wasa don ka saria talin kosa ina nabisra di jamana douma ou sagona dine sra trama anika dine tofana bunya kabi o saria kofora marabro fe a dine nyamogo do tunye akorofo krenkrian la selamen do a dine nyamogo do nom nenafana Inafo imama Mohamed Akindo bi alni doti sona ka kuma kekeneka an tine do anofe mwo ko sadar nyasinimbe ululima jeneba baro kalasili.
5: Slame dine mwo do bolo minu sona ka kuma anfe dogola maraba ukani sadar mbolo de kunkan wa kabena ulu de segen keren keren yala sadar semimbe bato yoro joli bali bara yoro do bla. Nga ukuba jigia uko dondo binase yelemani bina don sadar infando ula. Ni kretien katoliku hakli sigilendo akola Abefo kretien minu mako protestan olu do fanako sarea intara olu dekama. Sabula, sarea infando ba foko danka sigimanka una minu beke alabatoso ukono, anikoso ukanata kake alabatoso yoro yeble. Ni sarea imbenente omu goma, dine jekuluba minu be Burkina Faso olu mason sarea infando mafana. Nga, ukabena ke sababu ye beki ka dine stratarama wafana kabena siginyoya nuroya uninyoronche. Mie jamana don yereye, bololo furuba kumayoro ukan utilane befla. Do beka sadia info do fana beka akon benika haklina maraba ukoni kuma sadia intaka nyesin dine fosima ukuba fe dine kana faranfarali do jamana do ni nyonche sabula ko jatike wale mimbe jamana inkono ka fando soro la dine famia balia fe ani dine nyemro do ka wajulu okoson uba fe kukorosi sisa
2: dientomba ko Canada Etats-Unis